0: Gracias, ma'am. Gracias, Jesús. Ayan, Lord, ma'am.
1: Ayat, ma'am.
0: Maluwahan ka nito.
1: Sigo na,
0: iyan, kanok ito, ma'am. Ikano ko kinal.
1: Pero is tayo
0: na kapay kahanon. As ka, ma'am, kung ko na yan, ang gusto ng kewana, ma'am. Patwal ko nila na ko. Pwede ko na. Ay kosas, ma'am. Kamchina, chepu. Tsetya, chufyo, may ko namin ito. Patatulwahan ka ito, ma'am. Ilang-ilang Diyos, as kabayaw na imam, ito kay Barakahol, ito kay Ustak, ma'am, wat wala lukok, set kao sinakil, ay grobyo na ikon na, set kao sinakil, sol kong famil, set kao sinakil, ay may ikon noy, payikunin na ito, ketki, maasta, ma'am, may bache, ketopo, ito kay ma'am, ito kay church, pero senyor, ay salamalit, ma'am, matawan ay at mamin, chachol wa kan ketok, ma'am, para ikachone, kano ketok, ma'am, ang chanagat kan ko choklil, aunque nakyop takil, ma'am, ay tutang pero ayas ti eres un Dios santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Dios poderoso. Gracias.
1: Tu presencia está aquí, Dios.

ayang te pikatan si wan champay ito la payana kinapno ayang te pikatan si wan champay

0: Ayo amal cil calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobitas kati. Ayat mas kuchao Jesus. Kucha chamin ko pisa nin kun el ne. Datolo gil chamin ko kul o honkan kan yuh cham. Amin.
1: Amin.
0: Elite tzane kabay komam Dios. Kashumiti yet kucholan iti es hermano. Gloria a Dios. Aleluya.